onyame onkoso ana onhye no ntine nim emfa enchirew na sedem di kan e kan be ba cho ba bia wo bia wo ti enka na wo ti wo no mese wa se obefa eye ufun na ofre unye bi anadamfo bi fre nipa be 10 ai fre nipa 10 na ka che omo so se obia nso emfre enipa 10 na obia emfa no radio no ento abi ai ba bia wo bia wo ti radio bia wo ti wo so me ba cho ma unya no so emfa ne de ento ana se onso uti yen efa eye Facebook ana YouTube ba cho di ho adan se chire obia na hye ema unya bi ana damfo bi na ono nso a entumi emfulo ye o se YouTube wa onfulo ye se Facebook onso a onfulo ye na enyina emum ti nyame asem ene anopai na o ye ne sa e de ama na onyankopon so e bibi pono akasi akasi e de ama na o shira e wo kwan so nko so mba cho frobi na obishum frobi na obishum frobi na obishum frobi na enyina no yemfa e radio no ento ha enti onyankopon asem yenyina asem so mompae na bibia enko na wiye no onyame ebehye ne ho ne munyam kase pa e wo yenyina yabrabom afei me pa cho ko social media handles no so ana se ko social media pages no so ai se e YouTube no akọ Bishop Abraham Kudjo Ministries YouTube no e Bishop Abraham Kudjo Ministries me ba cho okọ ho subscribe uwia click adoma no so ai uwia na kọ comment section ho na fa thank you Jesus no fa obebre fa thank you Jesus no fa obebre na fa da onyankopon ase san so na Facebook no aye Nation Radio GH Nation Radio GH me ba cho ehon so ko ho na ko like a page no ai o like page ni wi akon notification column no ko click so wi ya no ko comment section no ewo ho na o do thank you Jesus ni bibri afa ho fa thank you Jesus ni bibri fafa ho o wi a me ba cho share program no ewo Facebook page ni so share program no Facebook page ni so ana WhatsApp groups ni mu ana WhatsApp status ni so na wo ye ne sa e de aman no na onyankopon e shira o papa pa.